0: Aningan kwazo akondo chidatiye ibarala toso akolikondo chidatiye voilà kala la ke londo kala kwe ko jona wasi Amena londo toso mo bagala ko sangbati gya poko cha tachi kafe cha lani chi tazana wa ayo
1: Ala undangalo na position
0: Itena asia
1: polele
0: Anda katunga anda poto sumo sigi mumu tachi kafe chikoko ni mozana wasi mubako matufa sumo kewara.

0: ke zo dati zoni inga pezonia iti sara iti inga ngu tongasu ala ke zo dati zoni e ake yesu a sara njoni pepe ton ake a pali susi azuti rokotongo alambu ake bi tuta ita kodo susi ala ke gwesi ala ke rokoto alambu ni e dufwa moke ba dufwa ala ke mume manyama anga saa na akondo ti azoni na ngangu ti kiri na nimbanga tisu ala ke na ngombe yesu ata akuta abu ala ke sara mbele ya yesu a ngungo ni tisu ba ke a konsekansi ni su a bagigi mingi na ngo yesu si a garde wala a milisien su si a ke sara na ngo ti rokotongo a lambo sula
1: me zavi mbele miela si ya la swe ke mada fonono ndeke luka lingu ti tena bata na ati mbaye ti rejon ti sibutinya
0: singila na tongo ndati kwa singa nandoti region si sibut ligufade ti tena teneba sibut ake tongana sangbingo legi e ton molundu nusu mosina sibut mo piti mulegi ti gwambegi ti bambari legi oko mo piti munga legi ti gwe na mbege ti ndele ti gwe na mbege ti chad ndosu e ake legi su ake fade na ya ti pialo su si Paul Crampel lo lugundani fade na sese ata su lo gwe biani jusqu'a na mbege ti ndele si yeti ngangu asi fade na lo me ata so lango ti lo awunzi amba ti lo so agana poko adiboski amestre na Emile Gentil première deuxième mission so si lo sara asara si amunju akiri na poko pepe ala ke mugi legi so ti baton na nyesi ala petit sara ye so kwa la petit sara ti na ala zama boko na ndoti Chad si Chad aga tongana sese ti la France Banga tisu alazama boko na ndoti Gabon we alazama boko na ndoti Moyen Congo na ndoti Ubangishari il faudrait que alagwe alazama boko na ndoti Chad si ligazina la tibaton c'est un petit goût jusqu'à na mbegeti Algérie donc sur les c'est ce soit l'onde depuis Algérie jusqu'à na mbegeti Gabon dosu agace ceti la France ba ake pialula mawani ake so legiso ala ke mutigwani tansumbite nani ya cha kwa singa suwa on kutu kutu ake dapepe la para ake dapepe e azu ake yo akumba gina litiala nila amolenge ti kemu nga na ambegi ti na nagribizika gani ala bapasi mingi tenti yongo kumba na li mbeni munju so eritilo Pierre Molion asumbeni kuta buku nandoti yesu aira tene portage ake buku susi amuna lolege ti wara yesu aira tene doktora tilo ilu gi ase na ibingi nandoti angobo susi amunju poro azafadina sese ti tene amolenge ti kimu na ti nanagribizika ayo akungbasu e akbalisu na apasisu ndenge na ndenge ala on na yani apasi ti nzara apasi ti akobela ndendende so si anokbo ala mbetu na ya ti ala ala siriri ati ala e ake ayesu abivundu mingi na mbege nika moke ba azo so angba na ngangu ala kpe akodro ni kwe ala on na mbeni ambeni akpe ago na mbege ti Congo Belge ambeni alia ti ngunda tongana anyama ti kpe ngbanga ti so ton na za maboko na ndo ti mo ake gbumo na ngangu ti so mo yo atipoi mo yo akungba e asara si kuta ndara ati na mbege nige azo awara kue mingi ba ake atimoignage ake aye ti kpale timoigne ti akpale so si abagigi na mbege ti sese ti sibut la
1: kwa singa mbaye ti beafrika ti yenga so awunzi awe e tene fade tene na ndö ti akusala so si amission européenne asara ni na mbege ti kodro komanda ti kemo so li kodro ni ayeke sibut singila ti na mbege ti Xavier Mbembele so amaboko na ye si hunzi kwa singa so singila ti agonga legi oko na mbege ti Orense Giscard Ngombe na ndö ti amachine ka si ala malego ti e nzoni mingi e na leke ti ngande gi na yenga ti peko na ti mbeni fini kwa singa mbaye ti beafrika
2: Radio Ndekeluka ayeke sara kusala ndali ti awa beafrika kue alondo na berbera ti ndele na bongasu awagosinga ti e ayeke gwele ati avaka kete kodro nga na dere ti aleke Radio Ndekeluka lakue nduru na ala

Iko ikira nga singela mingi na lai manesa mbalifisi na genetela Mbongani ya sinandoni, penza munga balosho nandoni osho we Kwa singa hamba itibi Afrika unzi tonsoso akatete na akete ungo teraniso ikina yaniso Iko ane tonso na kodro tilinga, chibwa rande maoma kunzina notable chilo Epiti la soso wango ni kaso Inga pe wala mbena kopayona zingwa wala dela zingwa pe ambina abanea zingwa we Chile kiranya manito nga so Asoge ambina gatisi jizi ya onzo haweso Ambina za kuchimu wa retour Ambina za keguna ake tango iti tengo kobe ande itetencha shui ya la Batango ni nzo nina mbage village linga kaso tonga zo Swasa nindu na peso Nukuna dawa ngbanga na dawa chima makonzi

0: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundo na yakondro tiye.
1: Kolera aiki menisoni kobela su aiki gana legeti sasanga na legeti dengo. Tonga naza tonga natera ti mo iyo pepe na ati kitengo imo iki kui. Aiki mu kobela ti kolera na legeti menizo su aiki na kobela ni, na legeti zende tilo, na legeti akumba su lo bu, wara asioningu na akobe su aiki na legeti pepe.
0: Ti bata tere tala, ti bata siwa tala wala ti bata ndosu ala ikida, ala sukula mamboko tala la kwe na nzoningu na savon, wala nambo uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala napikoti sosi ala gunadati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yoro na yani. Ala kwa rola kwe pikocha kobe tala kozo ni na ala bata yangani la kwe na kangangoni. Ala gwingi na ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi a zende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tunga na sasa asara ala ala gu iyo na danganganso aikinduro.
1: Dali ti kwa li kweti seni ipika singa senge senge na nzo wako so aiki duzu duzu.
0: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbela ti ndo kwa ibenya gwe so bata enti seni nga na zo so aiki mu mamboko na lu.
2: Radio Ndikeluka aiki awa gusinga bali usio na ndoni ni atakita kwa boti bi afuga.
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lepangabois, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grevico, Radio Ndekeluka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Nola, Eme Faitanaise, Radio Ndekeluka.
14: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
15: Bombari, Pedon Fuget Fedangamo, Radio Ndekeluka.
16: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
17: Bayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
18: Michel Martial Boboya, Baiki, Radio Ndekeluka.
0: Bonga basa mala lingbi na wata chibongi na lafon Ndekeluka angwe cha sango na legochi Nathan de Saint-Stéphane Ingombe.
19: Ibarangala Elvire Kentombe ba osoko kema da fono de Kiluka litsa sangoti. Akia watokatia lezo ti yati kotazwa ti ou bongisha de kanga ngumingi titene azima bako ya mbaranduti azusulani si azande ani kubu ya azama bako ndotala onni asara tongason zemba sambala we. Ngubianga na pialo provi ya shabu mingangu tala kwa ti kiretene na akwaleti asuku ngungu sushi akiba gigi na atibu atati bonginga na atibu yambirati. Na litsa sangosonga ungo tala ongwango use andoni balokuti a turukuti la doan tibiri na dabada lezo ka ala debayanga tala titene la mwa bako ngangu na rokotongo nja ati leta ake ndemboti maboko use lango ti playoff ti lik ti bongisa ke tonda ni kikireke na lando INGS ala ke masa ngulando ni na ti sango ti awango
0: sango ni tosona ton ake awa tukatia lezo ti o bongisi adeko ngo na ngbatembe so mingi titene azi lo so lo yeke komanda ti bambuti nga na zo so aza mboko na ndö ti ala lani
19: na dawa ti ala so ayeke ala ti vungango asango wara awagusinga biri si bungbi ti awabada lezo so adeko ngangu mingi titene aka e tënë ti sango ti ngangu na azo titene aza ndo miyamba na tënë ti siringa na tënë ti seidu ti sango na ndö ti aiso asambula biri na yanga ti christ roi jordan badengbe
20: bungbi ti awabada lezo so ague ayo pepe titene ala ti sa wara ala hunda azande ani kpigbe titene ala sara kusala tënë ti siri azi ngo amboko yamba na ndö ti komanda ti bambuti nga na ambi na zo si aza mboko na ndö ti ala so asara nzembo ambwa serge singa gbingba ayeke mokonzi ti bungbi so
21: e hunda osi titene aita ti ti mouvement azande ani kpigbe so ala mû ita ti e ti wali so lo gue ti sara gi kua ti eta so eta la tovale so lo yeke mama ti amolenge so lo yeke sous-préfet lo yeke autorité ti eta na bambuti so ala mû lo so na ambe na zo so amû na tere ti lo so titene ala zi ala i fa ala zi ala tongaso si be ti apopulation ti koro ti kue ayeke duti ande na siriri e tongaso si e yeke gbuli ti Timba, comment il peut être un Teneso à l'Ondonati politique, Teneso à Sobetiazo, comment il y a député, la terre du gouvernement, il est sorti un Terena Rose.
20: Nati O Bongi, Nati Langosu, Zangamboko Nanduchazo à Andoni, Akusukolosa Kenambakika, Akonachima Boko, Atu Gutumbati, Elera, Nadawati, Akbalisi Dutiso, Awapadalezo, à Dikongo, si à la Hunda Titansa, Kosi Aki, Sirin, à Sidujinati, Akodosa Kida.
21: La Sonati, région Tika, Aïsoa qui passe Kasso, à Sanaïvundu, Elera, à moi. Wali, à moi, Menenge, à Kefa, à prêtre, à Bagetti Zemio, et Betty à Kenavundu, Yeswa Sikasso, Nilassi, à ça, il y a député, Ti Région Ti, Oubangi, Bumbi Terako, Sara Terako, Titera Yeswa Ouzi.
20: Nati Betty Sangosunga, Bumbi Tia Wadelezoti, Oubangi, Sia Unda, la communauté internationale Titene, à ça, Kusala, Mapoko Naboko, Nanguba Titena Sarasi, Siringana Duchingondroko, Akirinati, Ando Social Akida, Natetitangobe, Commandati Bambuti, Kumanjai, Akinbini, Nalango, Balusena.
1: Ala susi alangu ambage chia vakati Caritas Sambia ngana sakpa mbola angbachi batasyo na isusi munja paswa sasi ya gana nduchi duchichala
2: ngatika mkandada nyeka vubali mesiri tuko ina la
1: Nicole aldara apongo chulo gana akumbat lo susi nguwa muni na la
2: munja pa apika gengangua sa dega sikina kumasa ya ntuku na la kwa letungu gengangu hako dungu ikisukula ni ikinyo na mingi kwe estafula deranje gengangu na mingi na hii
1: tongana Nicole si aitlo abuba chilo ren akidatu lonisi ya kumbi na mawana belo una mungo mapoko.
22: Ikonga jungu njapani apika kumbi adachi ni don imotenga jikete ntosula. Igasa keketa briko chitene irenuvile na poko ntu. Cheso depi dachi na katisaka kwa gbi solusyo edape. Igage wanga kete terenge ki leke dakwe dakila kumbi ando chiko solusyo edape.
1: Ale anga kumba kiti datu wa kumbi. Si le boom est pelle, râteau, na sotingu, titene, l'olsa na brique, tila kana pekoti dani.
23: Yambekina tuku, bambike mouyesese, titene kekereke mbi pika brique di sarana esonina. Tel ke tonga nambi pika angar, so, na amena kekeso, amena brique nilambi zakaso. Ak li lonso si ya wali so guavo na do, a chenchar, nila singi arrivé, ti ro titene mbi kouvri nando ti brique timiso.
1: Amena tale na sar si da tu voisin ti merveille akumbi nando ti wali tlo, onga na molin.
22: Kukuswa azili si dana zana ndo ti meni kotada epi dana kumbi nando chamila kikita mingala washwa kumemo sina gereta la epi mamata lo si awara blesur kete yesi unda nangoro beate lo sangba ti vraiment legeti ni la yete arrange ni tamulango yamba nambage ginga kwa kengangu adu chikisoro aondo ni si angu akinayani akisho sa siyazo echi on nambage so gipepe siyazo chikotone abilete ya nambage chungoro beate te asakwe alekrendo ninga asu ya chandoni nala
24: nda nila singo Bea faswate neke saa kwe titene ni kai asu kungochi yangu nandu na akpaliswa kigena ni na batachi bongili kia kona berberati.
19: Na acha langongo mbako soa kigande na dawati ya la bumi mbako na pialo provi titene la kangali gina marata isu sa kona nduni na anga tisabuna la risa na ilo.
1: Pialo provi ralondo tifa akusala solo sara anginza susi ya defane tisa na kusala tene zinze uta so amu pasana lo titene lo sara etude preparatoire socialimbi 71%. Na ya tinze uta so ekega koordonateur ti pialo ni Albon Patrick Bele a faswate Kusa ane alimbichi go iyo iyo Aiketi tene abata Bata ti bonginga na berberati Na damanti sukungoti angu na ati kodro
25: Le 14 août eke lancé appel d'offre mbata A travo di tene ile kereyati Collecteur kukuru Kwanga so amupe koti marché misi Abso tel manel ke a libere marché so na ati angusu Epi ki le kere collecteur bwagba Epi ki le kande collecteur ngukater Lo alouna aeroport gojus kati tasika E alouna pet gojus ka bala kona ukukwe
1: Miyongi aso abate ne ti konomi Mark Mandaba faswa tene alimbisi kusala ti pialo so ago iyo iyo ti mu pasa si abata ti bongi lena lena angu so seke suku na dembe so
26: ça c'était l'impératif ensuite il y a eu l'urgence
27: ti mu kotere so eke mbini so se alimbi sa ane iyo tene ti so na ngoi so angu za patunga ti na pika na ti bata ti bongi si na pokuni baso angu asuku wa mundu kwe eke mbini kusala so se alimbi kwe mu maboko ti tene isa anani tene ti so pialo provi so si ke sa kusala da na ti angu se so sa kusala ni abaso atene tongani sa alani kusala ni iyo iyo si amai na dawa ilimbi ti tene iba amara ti ngu so so kuna ati gbara ti bongi pepe na ati anze umene so si sa kusala aina tamna legi ni pepe metonga ni sa kusala ni sa tamna legi ni ilimbiti tene iba angu so si asuku amu ya ti gbara ti bongi so pepe
1: pialo provira e kimeni pialo ti ngu bia so si ke sandu kunginza ti dunia mo bimba sia defanginza ndali ti kusala ni so si a ongu ndangu bale o shooting iza so ke tamla na be Afrika ndani a ke ti lekere andu kwa ti leta agara alege ngati zia ti akota du so si akanga na ti gbata ti bongi nga na berberati
24: aungoti a mukunzi gbata uta so si asorola na ti babaka use na mageti bria la guta ti tena de banga ti ala na biko uta so ndo ti on
19: ala de banga ti so na da wacha kutazo si ya ti kodona mbagi ni kanga na so londo gi na na ti ndo kwa gbanga so ke batani ti ke ya ti kodro sa ngona ndo na nga ti gasmala mustafa
3: zango ala polele na lege ti sarango kusala ti ala abagi gi na peko ti sorongo a mukunzi gbata ti a arrangement use ti gbata ti bria nga na loso ayeke ti kota dagbata ni awa mungo wango balako na osio asoro fade ti za na ndö ti mbata ke mukunzi gbata ti samba bungu na lege ti kapa ti sorongo azo so zara ge asoro lo mukunzi gbata ti bria lo hunda na azo kue ti mu maboko na lo ti sara kusala ti lo na lege ni
4: li doit ti sara kua na ti transparence li doit ti mu azo kue li sara kua ti mbi na lege ni li yeke bembe ndo il faudrait ke aconseille asara kua e puis ala banginza ti mairie ayeke ti ala ape ayeke nginza ti eta ayeke nginza ti apopulation
3: gbata ti bria so asigi na lege ti akpale ndende ti sedu ti ahunda sarango kusala mingi si lo lingbi ti mae daouda tiba ti mbeni molenge ti gbata ni ayeke na beku na mbage ti afini azo so
5: fini équipe so d'abord ayeke soit ti apopulation e ye so e hunda na amaire soit maire ti mairie centrale lo ti premier arrangement na ti deuxième arrangement ye titene d'abord ala wani ala duta pika patra na popo ti ala azango mbo ti kusala ako oko na sese akusala yeke mingi ti sarango ni na ya ti gbata ti bria na ake te kodro so anguru bria
3: éloge vondo berime wahinda so ayeke sara kusala na mbage ti bene bia so ayeke bandu na ndö ti mayengo ti kodro lo hunda na afini azo so ti sara kusala na lege so ndia afa
6: e alahinga ayeke na ya ti commune ti bria la so e mbi tene fade ndo so arrondissement kruse donc amukunzi gbata yeke na ndö ni me ala so ala yeke sara kua na gbe ti madame le maire ti commune ti saba mbungu so ayeke bria
3: mbeni ye so dagbata ti bria abagi gi ayeke ti kojoni la si wali adu ti na ndö ni nga ayeke ti kojoni ti tene amukunzi gbata ti arrondissement abagi gi bria gasmala mustapha dafonono ndeke luka
24: anga biri na mbage ti dagbata li zo wungo ti afini adu ani ngbangbo use baloko na ndö ni use ayu kamba ti ala ade bayanga ti ala nga
19: ni la exilé adriel mbutu sanjo na bolevis masamba ya kokapa na ya ti debango yanga so
7: ya ti bongo ti ala so si nzoko oko ni ayeke maron afini awakusala ti ndokua ti doane so ade bayanga ti ala na dawa ti awafangbangbanga ti tene ala sara kusala ti ala ni na lege ni na peko ti so si yeke iri iri ti ala ala yeke yeda na peko ni lor les tambagua so si ayeke contrôleur amanda ye na mbage ti kodro ti burkina faso afa so atene ni ayeke na ngia atënë ti akamba ti ni so si ndi londo ti yu
8: mbia si be ti mbi parce que mbi ku lango ni so depuis mbi de bayanga ti mbi ti sara kua ti mbi tongana ti so ndia ahunda ti tene mbi sara
7: odilon gboku so si yeke mbeni wakusala ti ndokua ti doane lo nga kue lo fa so atene fade ni yeke sara akusala ti ni na lege ni
9: tongana ti so e de bayanga ti laso e doit ti kpenja ti kodro ti e puis doit ti sara kua ti na lege ni ti tene kodro avancé ague na devant
7: herve nduba so si ayeke gbiongbia so si abatene ti kofora na kodro ti beafrika ahunda na afini awakusala ti ndokua ti doane so titene ala sara kusala ti ala titene ala tiri bira na tënë ti goro
10: cher récipiendaire vous représentez une
7: ala so amu kamba laso ala yeke fini atoroku ti ndokua ti doane so si ati sara ti tene ala sara kusala ngangu mingi ti ngo na petengo goro sarango kusala na nginza na lege ni pepe zingo nginza ti leta ayeke akengba kusala so si ayeke kue alala me ala lingbi nga ti tene ala sara kusala ti tene ala bata nzoni mingi anginza ti leta nga ti tene ala bion kusala ti ala na lege ti afini akode ti sarango kusala nga ti tene ala sara si kusala so asara na tere ti azo adu ti nzoni kuta wenda ti ndokua ti doane frédéric théodore inamuo lo fa so atene na ngu so leta amu hungo ti azo asara ngbangbo ota balusianze osio na ya ti ndokua ti doane hungo ti azo so ayeke mbeni ye so si lako ade abagi gi pepe na ya ti ndokua so ngbena ye so si aza ndokua ti doane na sese na dawa ti aeso mingi ti awabeafrika ala hunda ti ala ti tene afini awakusala ti leta so alondo ti mu ala na kusala na ti ndokua ti doane ala ti bira na tënë ti goro ti tene asara si konome ti beafrika ama ague na wuzo
24: asango na kodro Nzambe mumbu na mbage ti Senegal ungo ti azo taso abasa ti ala yeke ti bumika amposo pastef si ayeke dingbangana ndö ti ala na bi kua oko so ayeke ga tënë ti so atene ala tension nite na tere ti gbia ti kodro ni
19: azia na boko ndö ti ala na peko ti oti aba atene ala na ndö ti kama mbi ti tene na ndö ti gbanda tere ti ala ti tiktok la ala za mbeni limo so si ala tene mbeni tënë ti yengo chaude ba na ndö ti lo so si lo dono na sese pia lo ti kama poso pastef ni si ala fanga iri ti zo na ya ti limo ni pepe gba ti azo abaso atene ala tene ni na gbia ti kodro ni basiru jo maifai si wakuta bingo tene na li ti azo ti ya ti kodro ni ahunda ti taza maboko na ndö ti ala nga si ala so ayeke bongbi ti awago-singa na ti kodro ni ka ala yeke mara ti ngoboto so nga mokonzi gbata ti dakar abas fal si lokolo kiri lokolo tene ayeke na lege ni pepe nga si bongbi ti so ayeke na gbele ti leta pepe article 19 ahunda ti tene azi sura so si atene tënë ti tion ni na ndö ti gbia ti kodro na ya ti atene ti dengbangbanga ti kodro ni
24: lango use ti playoff ti ligue ti gbata ti bongi na mbage ti awali yangba ti tambura juska na nda yenga so
19: ni la yeke toile nda ni kekereke elvire na ngbonga ota ti peko ti becombute dauphin yeke ti mbi na ange benvi nga na laenga na ako ngbonga so black star yeke ti mbi ti lo na asu pete si lo so ayeke sonde benda na ya ti yanga ti playoff so ayeke si lo sigi walombi ti saison 2025-2026 na mbage ti awali
24: ndembo ti gere na kodro na nde ayeke lango use ti andembo ti gokan ti awali si yangba ti gu na mbage maroc
19: ngbongo mene ti lakui so côte d'ivoire ayeke ti mbi na afrika ti bongo si na ngbonga ngumba ya ndembo aza wana popo ti burkina faso nga na tanzanie biri na ya ti atanga ti andembo ti kojo lango ni sénégal akenda kôti ti kenya ngu ako na para ayeke akongo so si maroc atuku na li ti algérie la
24: na mbage ti ndembo ti nzangi ayeke andembo ti lango osho na mbage ti awali lango balakuando ni osho ti akoli si yangba ti gu na centre martin ngoko
19: ngbonga use na ndambo ti peko ti bekombite so na mbage ti awali ni ayeke asma zanga ti ayeke ti mbi ti lo ande na cbc kandaka na mbage ti akoli ayeke na ngbonga oku ti ngbonga osho mbi ti tene ti peko ti bekombite si bimbo basketball ayeke ti mbi na wario si bongi nga si na ngbonga oku na ndambo ande abe ayeke ti mbi ti lo na new tech sango ti ngbonga mba sambala ti nda pression dafano ndeke luka na nga ti kodro la ahunda awe singi na safada de ti nduru na téléphone ndo ti ala ti ma ni elvire kentombe ki na ala akamba ti akusala ni
24: singi la nga na ala na temps fadi ti mbi tere ande na ngbonga miombe tënë ti ambeni akusala fadi so elekere tene ndali ti gene ti ye ti laso
0: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
11: ala pika-singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
0: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
11: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asiona sango
0: stop atene mbeni pia lo ti dafonano ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
12: radio ndeke luka gene ti dafonano ndeke luka
24: gene ti dafono ndeke luka laso e yamba ya pakara ni na verdian nyabodi so ayeke wazango gere ti mbeni kamba kusala so ayeke festival ndara ti singa lo yeke kiri na peko ti ahunda ti sabrina larisa na e lo
13: ya pakara ni na verdian nyabode e bara ala
24: mbi bara ala mingi
13: e ba ala za na sese laso tongaso festival ndara ti singa so si yanga ni azia awe ala tene na e ala wara bongo lini tongana ye
24: festival ndara ti singa ni kozo ni kue ayeke mbeni kapa so i za na sese ti tene e kangbi ndara ti i na amaseka so si asara nzara ti tene amanda ye na ndö ti aye ti asango ndara ti singa ni na mbi veni ayeke mbeni ngoi so si mbi yeda ti tene mbi kangbi ndara ti mbi nda ti so na sarango kusala ti mbi ti wako-singa mingi amolenge ababa ti amolenge ambeni amaseka yeke pusundu na mbi ti hunda mbi tongana nye si mbi yeke sara kua ti mbi mbi tondani tongana nye nye lasi anzere na mbi mingi na ya ti kusala ti mbi si mbi bambi tene ti tene e kiri gi na tënë na ala oko oko so alingbi ape alingbi si e bongbi ala e gi mbeni kode so e peut ti tene e za na sese tongaso ala so aye kusala ti ni ala ga e kangbi ndara ti ni ala ni lasi e bongbi ni laso aga mbeni kota ye so abongbi ye azo kue na tere ni
13: ndara ti singa ni aye ti tene nye nga si mbi la ti si ala ye ti vunga na peko ti akusala so ala sara so
24: aye ti tene ndara ayeke hingango ye so zo ayeke na ni me lo kui ti tene mbeni zo amû maboko na lo sigi na ni singa ni ayeke so si ina ala kue e yeke sara na kusala so mara ni lala za na anga ti mbi si mbi sara na tënë so donc ndara ti singa azo so si ayeke na nzara ti ye ti singa si alingbi ti tene ahinga ala na lege ti sarango ye ni ye ti tene e wara kekereke amaseka
2: seka susi alimbi ti sara kusala ti vungango sango wala ti aye ti ndara ti tene ala sara kusala ti ana ni na ta lege ni tongaso si siriri aga na ya ti kodro ti e tongaso si maingo alingbi ti ga na ya ti kodro ti e na ti ngu ni so e mu mama ti tene so atene karango lege na aye ti zabezabe so si amaseka yeke sara tene anga ti mu nzu-ponze atene dépravation de mœurs e na ala yeke wago singa yeke bala so na ndugbande atene na ya ti avaka aye so si amaseka yeke sara kirikiri ni la e tene e mu mama ti tene ni so tongaso awe lingbi ti tene e tombela na ndö ni ti gbotole ti azo na ndö ti ye ni tongaso si lingbi ti tene e kanga lege na ni
14: e ba ala za na sese kota kapa so awe ala lingbi ti fa nga na e ala luti na ndö ti nyembirimbi ti tene ala soro ala soko si akokapa na ti ndara ti singa so
2: ayeke gi na peko ti bango ndo so e ba na ndö ti amaseka so si ayeke poso ndugu na tere ti ye so angu ti ala ni alondo na ngu bale oko asi na popo ti angu bale use ti gongo na ni si tene e zi yanga ti mandango ye ni na amaseka so alondo nga gi na ngu bale oko asi na ngu bale use na oku si ndali la e gue na ala na ya ti ambeni ada mandango mbeti na ngue so lani ayanga ti ada mandango mbeti angba na zingo ni e za ambeni ambeti na ya ti ada mandango mbeti ni ambeni ayeda ambeni ahinga dape ala so ayeda so e gue na ya ti ada mandango mbeti ti ala ni e tombela na amaseka ni e fa kusala ndi ti ye ni na ala ala so si ala ye kusala ti asango ala so si aye kusala ti mozoko wala ye ti andara ala veni la si ala so iri ti ala ni na mbeti ala tene na ye ni atene e o ba e ye ye ni so e yeke sara so nga e gue na ndö ti agbanda tere e tene ba maseka wala ayeke na nzara ti hinga ye ti asango wala ti awago singa maseka wala si aye ye ti andara e kangbi amolongo singa ti ye na ala si ala iri ala so iri ti ala kue yeke na ni ndugu na bale mba sambala so ala ga akokapa na ya ti ye ni
14: kozo kapa ti festival so e ba zi yanga ni biri awe laso si ayeke kue ande ndani akusala ti e si ala sara ande na ya ti lango use so
2: biri na zingo yanga ni so e tonda ti kangbi andara ti ye ni na amaseka ni ambeni akapa na ayeke ndenge na ndenge na mbage ti ala so si aye sango ala wara mandango ye na ndö aye so si abâ tënë ti sungo asango sungo akete ali ti asango ni hundango tënë na zo wala interview adeba wara akua singa so e yeke sara na ya ti adafanondo ndenge na ndenge e kangbi ndara ni so na ala akusala ti awa kperekpere na yanga ti singa e fa ni na ala nga lege oko ala so aye ye ti amozoko ala so ayeke awa ndara ti mozoko ni aga akangbi nga ndara na ala lege oko na ndö ti tongana nyen si zo alingbi ti tene asu mbeti ti mozoko ti lo tongana nyen si zo alingbi ti tene aduti na dawa ti azo na pikango mozoko tongana nyen lasi zo alingbi ti lekere go ti lo na lege ti pikango mozoko ni la asi ande na lango ti use ni so deja e yeke da laso awe so ala yeke to ande nda ti tene ala sara apratique ni aga ti si na bekombi te ye ti gongo na ni e yeke sara na ala mandako ni wala concours ni ala so amanda ye ni nzo ni so ala yeke so ande benda si ala yeke wara ambeni kado
14: ta tënë bia ni ala yeke bata na ala ambeni akado wala ambeni agba ti tene ala mû na ala lingbi ti fa na e agba ni aduti nyen ande
2: yanga fade ti tene e fa ni ape ka so ala hunda yawe so e fa ni na ala laso ala lingbi ti wara yeke atrophée atrophée ni so ayeke oku oku na ya ti akatégorie ni wala na ya ti amolongo ni so ala so si asara ye ti asango ala yeke ande oku ala wara ande trophée ti ala ni nga na mbage ti awapikango mozoko ni ayeke wara ande nga oku na popo ni so si ala yeke wara ande atrophée ni donc e yeke na atrophée ni so kue asara bale oko ti mû na zo oko oko so si aso benda na ya ti agere ti akusala ni
14: e ba na lekerengo kapa so ala fa na e ala wara ambeni akpale
2: kpale amoke ape tongana ayeke gi senge gbongoli si mo ye ti sara ti tene aga vue ye wala aga ta tënë so akpale ayeke da ni la ye ti tene singila na azo so si ayeda ti tene amû maboko na ye si e gue na ye ningbi aga ta tënë so gba ti so lani na tongo ndani agbongoli ni ayeke da me zango ni na sese ahunda koforo ahunda agba ti aye mingi ambeni azo oko oko ayeda ti tene amû maboko na ye ambeni nga atene ee kozo kapa ti ye la fo e ku ni e ba peko ni awe si mû lingbi ti mû maboko na ti peko
14: ala fa nga na e na lekerengo kapa so est ce que ala yeke guli ti ala ti gue na ni na ya ti ambeni angu ande na ya ti akete kodro ti beafrika kue wala ala yeke ngbage na gbata ti bongi
2: ayeke nzara ti be ti ye la Chitene izi yanga chikapa nimbi agwe agwara ambeni ama sekaswa kina ndara chi wago singa ndara chi pikango mozoko na yati ambeni agbata chibe Afrika ngakwe tongana nzapa muna inga nguni ike guande ngana nimbi agande tongana beni kotangwe sosi ilingwe ande chizi yanga ni chiga na ambeni awago singa chikodro wande chiga na ambeni awapikango mozoko chikodro wande chiganga na ambeni ama sekaswa kodro wande chitene alaga mandaye na yati kodro chigi iye chite na gatongasu
14: chiko na patrati na la ambi latini sala kinani na amaseka tibi Afrika ngambrimbri awa bi Afrika kwa tenesi kozo kapati festival ndarati singa zo
2: zwala si aye sango pepe zwala si aye a kwa singa ti adafonono pepe zoku aye ni aikengwe chite ni muma boko na nila tonga na ye chite ne kusala ti awagu singa agunzuni asewa wala amolenge susi asanga nzarati mandango iti awagu singa so itukala na yati kapani ala gala mandani, ala gala ingani, ala gala bani na letala imu maboko na ndarati singa tonga sosi alingu chite na gakota ye sikeke reke inga kwe ilingu chite ne ifambeni ye na azu sosi akina kodo wande beye chite ne tene suna ama sekambili mbili ndarati singa akiyeti ndarati alingu si iguni ngangu tonga so akigande beni kota yesu alingu chimu yati bakodro ti Afrika ngakwe
14: ya pakara nina verdian ni abu de mikir na la singila
2: mbila mikir na la singila mingi
24: nina la londo chima so leke mwembu zo so aza kireti mbini kapa sa tene festival ndarati singa na sese si ziangani biri ya ke kongandani la sofadea londo chima ni kwa ton sowe singina la so mwachi tena la son rodafono nande ke luka nando ndende so la keda fadi so mwonga la sinandoni balu sinandoni otal ngoe niso tene kir na ti mwzoko fadi la kreta etina lege mwzoko niso nde ti wara encore sabrina la risa na ilo metiso eke wara ndegilo na ti mindoro kwa singa sake kwa singa tenti konomi.

0: Apostle Pierre Molion a soumbeni kota buku nandoti yeso a iratene portage ake buku souci amuna le legue tiwara yeso a iratene doctoratilo e logi asina yibingi nandoti angobo souci amundu poro azafadina sese ti tene amolenge ti kemo natina nagribizika ayo akungbasu e akpalisu na apasisu ndenge na ndenge ala on na yani apasiti nzara apasiti ya kubila ndendende susi anokbo ala mbetu na yati ala ala siriri ati ala e akia yesu abivundu mingi na mbege nika mkeba azu swa ngbana ngangu ala kpe akodroni kwe ala on ambeni na mbena kpe agona mbege ti Congo Belge ambeni alia ti ngunda tona anyama tikpe mbanga tiso tona zama boko na ndoti mo ake gbumo na ngangu ti mo yo atipoi mo yo akungba e asala si kuta nzara ati na mbege nige azo wara kui mingi ba ake atimoyage ake ayi tikpali timoyage ti akpali susi abagigi na mbege ti sese ti sibit la
1: kwa singa mba iti be Afrika ti yenga so a wunzi ya we e tene fade tene na ndo ti akusala susi a mission européenne a sarani na mbege ti kodro komanda ti kemo so li kodro ni ayeke sibit singila ti na mbege ti Xavier Mbembeli so amu maboko na isi wunzi kwa singa so singila ti agunga legi ako na mbege ti Orense Giscard Ngombe na ndo ti amashini kasi ala malego ti e nzoni mingi e na leke ti ngande gi na yenga ti peko na ti meni fini kwa singa mba iti be Afrika.

0: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundu na ya kondrotie.
1: Kolera aiki menisuni kobela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga na tere timo iyo pepe na ati kitengo imo iki kui. Aiki mu kobela ti kolera na legeti mbeni zoso aiki na kobela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba so lo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tiba ta tere tiala, tiba ta siwa tiala wala tiba tandusu ale ikida, ala sukula mamboko tiala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo ntitene ala tokobe, kozo ntitene ala teye, kozo ntitene ala mukobe na molenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekoti akobe tiala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingi na ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta molenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tiala nzoni. Tonga na sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Ndali ti kwa li kuti seni ipika singa senge senge na nzo wako so aikiduzduzu.
0: Kobe la ti kolera aikifazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbela ti ndo kwa benagwe ya sabata inti seni ngana zo so aiki mu mamboko na lu.
2: Bambari, Sylvain Bernardin Ridial, Radio Ndekeluka.
3: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
4: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
5: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
6: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
7: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
8: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
9: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
10: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
11: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
12: Dola, Emfaitanese, Radio Ndekeluka.
13: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
14: Bambari, Pedon, Huguet, Pedangamo, Radio Ndekeluka.
15: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
16: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
17: Michel Martial Bobo.

0: Rosemont Francisco Serapu da front de Kiluka ibarala mingi sangotien sila sola kimuna abo abe Afrika na lakwiso na batatala kana begeti grimari
1: Idrissa ya ibarala kosa dutimba ina do da front non de Kiluka yani ya sangoso ikinani na begeti na ti rejo kaga mbini mbini na batati grimari aketene ti dengo yaka yani Idrissa ya tongana yati amina rejo ala so aike deyaka aike na angu ti rekolte wala ti tuku akaraku wala anjo na leti la wala na yati agogoro tiala na batati grimari yeni akiri kiringo na pego tene ti kpale ti yando wala changement climatique so atambula ngangu mingi asala si amulenge ti kodro awara legi pepe ti lu akaraku tiala wati lu aleko betala na ngweni asala si na ndembeso ade aleko beti ala ade kumba pepe na ala su alu kozo na yangati angu wana yati agbako aki ala si na ndembeso si ala iki sigina aleti kobetala kete na kete si amulenge ti kbatasi grimari aki warani biani na leti garasi aki tene ti nzarani me akota yaka so si amulenge ti kodro afagbani tene ti ngwangwa wala tene ti gimo na nginza biani na ndembeso ada sigi pepe. Tenga na bege tuwana itena lani na yati amina sanguti lani iteneba amu lenge ti kodro atene ani muris kesi ani luna aleko betani biani gingo beso tatene fadeso agata tenawe. Tene ti so changement climatique ngu apika mingi nando ti ale ti kobe ni pepe asala sela ki gibe ti ala fade ani ki wara ande ale ti kobe so na yani zoni wala eske ani ki wara tanjoni rezultat si le ti kobe tani mitik dugbani aki gingo beti amu lenge ti batati grimari la na ba ki legi oko na tapande so asa mem laso yenga uta singuza pa andu sese na gbata ti grimari pepe na aiki gina yati alango susi gunduzu atunda ti kete na kete na ti gbata ti grimari ba aiki asango so ikinani na begeti na gbata ti grimari la emu singila na la Idrissa ya na emu singila na la kosa du ti mai ikina la kambani
0: Rosemont Francisco Serapu na gbata ti grimari itala tene singila ndati sango ti la kuisola vunga na awa be Afrika.

Yunzika va kirana batati bongi kete se mutimo zo kwati kwadro limite fadi fadi so itambla itena iguna ya ti region yunzia wa ikina ngada tima makunzi ti matongomela na ti fukuti tangu kozo si mu ato kwati la kwi to kwala ke mingi ikijikwa na useka pato asa matala kozo kapape ala mande tangana useka pande

0: Poste akonjo adega ayisara ashone mingi lasi lo unda na bendo chigi giti tene abileti lo ndote susi akibagi gina bi Afrika kana mbagi lo fangaso tonga na mu awa bi Afrika balako azo gomba ya lasi ayida pepeti tene piati kodro poste akonjo adega angbati tene asara busala chilo lasi ala yida na pikoti unda susi kama kite lasi avungani na mango sangoso tene atumba piati kodro poste akonjo adega
1: amstini yesi agumbeta la mingi na ndote asangoso eke ona ndote bena terasho
0: Dorian ko jeni kwa akitene chu ngocha zoso akimini tene susi alimbiti tene Bubecha zo mingi tonga na mozo moguta chitene motene magadi tene tonga so alingbi mo fa etude tosi mo sarani ko jona wasi mo fa resultani si azo alingbi chitene ainga tene njoni nandoni
1: nyembringu si ala gindani ko joni na yati asangoso astid
0: ko joni iguta chitene igiata sangoso gadi sangoso asara tene ti bumbi cha wabe Afrika me afa pepe bumbi cha wabe Afrika ni aiketi soa ngana mbagi na cha gingwe chiye iwa pepe loso si lwe gina ti bumbi so na mini mbeti so si amule gina bumbi so chitene asara kusala kwe iwa rangani pepe
1: astid na yati agingonda ti a sangoso ala wa meni mbeti so a unda bibeti awa be Afrika nando si tene so si sangoso a eki sara tene nando si bwanda sangoso pepe
0: Dorian na ata gingwe chie iwara pepe mbini mbeti so si a unda bibeti awa be Afrika nando si tene so ngana mbage iwanga meni mbeti sango okwa pepe so si a rokoto bibeti awa be Afrika tongana so si sangoso a sara tene nandoni nando di gmanda tere so tongana momu wa be Afrika balako gomba ya nandoni a eti tene gachi kodo fuste a konj twadira a zambataji kusala chilo
1: na ya chika pati gingonda chi a sangoso ala wanga tere ligi yako na ala chibumbi chikama kitinga
0: ikuta chitene pika singa na Martin Zigele so si leke makuzi chibumbi kama poroso di MLPC nga si leke wayanga chibumbi chikama kite so si irini aike BRDC kota bumbi chikama kite na Biafrika ikuta chitene leke pekota sangoso na mangolo kama kite atisa wa Biafrika pepe tene jike ngongo mbata chibia chibuste akonj twadira nga si leke unta terechilo tonga na anilasi ani unda na wa Biafrika so tene ni anisara gini na chimbeni mbeti sango na chimbeni note d'information wala na chimbeni enregistre mosi azoko amani
1: chimunji nani Aristide atondoti gingondachi asanguchala so afanyi.
0: Na pekocha gingwechi Dorian beni ye oko afa pepeso akibumbiti kama kitelasi akinangondali sangoso si akitambula ndoti gmanda tere. Ga gingwechi alimbiti fangaso beni ye oko pepe alimbiti tene aida na pekocha unda sosi abamo tene tongana mamu awa be Afrika balako gomba ya kutati tene akienbiati kodo kasi ya unda na bendo chigigiti tene abando na ndoti ashone sosi biati kodo akisarani na be Afrika.
1: Ti undi nani Aristide.
0: Na pekocha gingwechi ye beni ye oko afa pepeso akibumbiti bumbiti kamba kite lasi a unda na bendo chigigiti tene abando na ndocha isosi akitambla na Biafrika nga awa Biafrika kwenga ayidanga pepe na pikochi tene sosi akitambla ndo digwanda sango
1: eki usingila mingi na landa chi asango so Aristide
0: Dorian igufatisi wa ratena geneti yeso aikibilizer Dorval Saul sosi leki wago singa leki tene na itene na ndochi tene chia anda sosi akitambla ndo digwanda tere
2: tala yisa irante arana kake mungo iti zuna ngangu alegi sosi beti zuna ya mingi ni ake alegi zini tikotane wala tiswa gabule na ngangu pe na ikifika gipa tana mo peut-être na legi tete mo na sina nota bwana sabo ke tukana mo amina ambiti sango tano mo no mo peut-être na ndu tonga so si yago na mote pito mo sa mini yi tonga so et puis voilà il mo tema inga chimo ko mo sa ni mo tsina ya ti bwana tazuni ha je li misata ni inga na iso ena tana ana na mbuza bwana sango ni ndu bwana tere akia chi so tonga so mo bate na mo ndu Facebook mo bate tene mo pa ti telefone mo mbiza pito kono ni mini message tano mo mo peut-être na ndu tonga so et puis voilà mo amna mo legi tete mo so manda ko tonga mo wangiza to mo so mo na nape bulina yani nga na mbigi nga pafa amina zonda atena munino ere mo atena ikini isa kusala ndo tonga so ifu motoka motoka iso so kimo ese amina kwa laki na nduti akondo wala ini zati mo sumo zando ti ati telefon mo ese amina kwa laki tatena sa kwa lina ki tamo ni mbili fana iko ni salimu ta sana ni tonga si mo li mo fakud na we la goti na la gola muna wa ni zati moto na si mbatu ni aliki chuk bango na nduzu si iso ina te mungo tiso nangina wuna tiso si bechi kwa ina pena mtuk banda sangwala anako aki so si mingi azo inga dabo legiti sa kusala na agba na sango ni pepe use linga na usite ncha kutabiti cha zumo basha nje ngamo simu kuma temo chida izi lingite ni sara sitini na yanya pe agite ne azo azili cha tonga si mini zuzumo inga la pesu tuka na mo mini mbiti sango la tuka na mo mini zuse kina legi ni pepe alingite ne mogu pati nandu na pe isi temo banga si wa lia nchuzu na tuka mo fanze wana leku mo pepo mo zanga ginya tonga si mini zuzo inga mo tabi anisi lute no amine ya daso lingite na sara ni mba chili chimo ya wa lupite lupika singa na mo directo mwen vilo sa anan mwete atoka la mwen amin an do tuban na sangwa tenon mwen sa ton an soso bati mbi akina degi na pe
1: na yati sakba ati kambisa ti eti laso e kema ngali donon du sien sou lwe kema konzi ti bumbi ti awali son do reina ki OFCA ti bata ti baoro lwe ki fana yi kambisa ti lwe onga si lwe ki fana yi nzo ni sosi aki gana pe koti sou ton an azo akinda ti sango kojo ni si lwman na benani nga kojo si lwe kangbini
3: ouse ni akana leke ti limia so awali alo nanda pre agona ya kawe haro mbalang bati sara kusala ti kana leli ti bangi na

0: Aire chungusa irna ke voy bi pense ton ambini gitonga so wi nachi never ikibaso amina wala ke lundu kana lorona akungwa ke ga iga chunga ndo itenegi ala pasatre no are bela sigina mbeke chungu na devant kala la ke pichi gaso revel na ke prayawe asara si awali apanza kala na legi chi akambina ti atuku akungwa kirkira mina waraka gige ni la si mbeti tene ba amara cha tene ngwango bo chi tene tonso akanjo na pe tonga na maka mama ya si ifu mo sara visit mo controler ni njoni mo bani tonga na yena ke tate c'est mon petit teneni mais ton arme baya pegina ati puputo so makalono ti tene tene ti puso azo sazo ke kwembege na mbege na mina ke china leti keke na mina ke china ati du ay sara nde njona exemple lerti ay tati ti batango bagara la ala ke tamla na ati ngundala e bata bagara tala tona njara sara la ala ke lona maske tala ti gati voye na ati gara ala bala so tene no atro era gagbani ala ke na ati gara la so ala ga voye ke la so e pe ala ke bisuli ati kodroni ma sara ti ala ke za to mbara li chamba tala zo meme lo ti sigiti gati voye na ati gara ko mbeto saralo don bitombera namlinge ti baura ala zangbe na ko ngopo ala visiter zonjoni na comportement ti lo na façon ti lo c'est la petite mutane ti tene tene ngotene ti vene na etu sa injona pe
1: tungana ala ngakwe ati na ti kwale ti ashona sango ngasi ala kina mbini kambisa ti tene ala tene na ndoni ala limbi ti tene ala pika singa na ye na ndoti molongo ti soit que 75 10 00 10 nga na ndoti WhatsApp ti soci ayeke 236 70 08 29 58
2: ikiri singila mingi na ala Aristide ayeke gesi kua singa le vrai ou fo ti kundu ti gingo nda ti ashoni asango ti dafulani na ndeke luka ti hinga so akondani e kiri singila na ala koso ati fadi ndro si ama i e kiri dabala so atondo wala aungo ti aye wala atene kozo si azo ayeke bi na ndö ti anduku sara abongbi ti azo wala na ndö ti akuta azo ti kodro na ndö ti agbanda terê alingbi e gi nda ni lakue kozo si e kangbi mbeni sango ayeke nzoni e hunda tara ti so sango ni alu ti na ndö ti ta tene wala alu ti gi na ndö ti atene ayeke fadi david bema si amû na e mabok na ndö ti amachine singa ni tongana ala ye ti hinga tënë na ndö ti ashoni asango wala atene so ayeke hon mingi na ndö ti gbanda tere na ya ti avaka wala na ya ti agbavaka ayeke nzoni e wara tere lakue na bi kua oku na akongbonga so ndali ti gingo nda ti asango
3: Athénée, la cellule numérique de Radio Ndekeluka vous donne rendez-vous tous les vendredis à 19h35. Stop Athénée, Tatene wala vene tindo kwa tigbanda sango tita fonono Ndekeluka, la kwe na bi kwa oku na ngonga mbasambala tibi na penzeni bale ota na oku.
4: E wuzi na itati na mbege ti gingu ndata sangwa da falon ndeke luka na mbege ti selul ti stopa tena igwa lege ti penra sembe ti monsoko ti tena ikudiani ima sangu ti bonavantiko mbaka ti kibwa ndati mbuzo

ili wana si na mbikiti la kuangala asikia na kwa tita sugi kekere kande na mbikiti la kakati kuminotera sa yagona mbikiti dalamu tasi wana la kuangala tika pati mataka chilungu kwani ala tumbila na la kusa kena inabata tibongela matokata sa kusia la kambi tukwani na avini suindote ne ijiko.

0: Radio Dikiluka, a Dufade, a Pekotia, to Kwachala. Radio Dikiluka. Ange Nandao.
1: Sigi mo mo mo iwo so gerdo na so solo sigi tola ba ko lo so ara mo mo

0: Ibara la kuwe na ndonde ndiso la dasia la sorda funo na ndike loka da fonti siri na chima ingonzo ni gangon na la neati pikango patara si andapre ti da funo na ndike loka. Na lango ti la sui du chinando mbeni tene soa ke tene ti tene ti sende alizo, tene ti siri na kodro sebe Afrika ti inga ndoa wala mbeni iriti ndoso si aten tene ti nzoni duti wa wangu ti nzoni duti alimbite na mupasa na la kweso akia masika kolia masika wali ti sara tene ti pika patara tene tene ti betiala wanga ti mulege na la kweso si ake akuta zo ti leni ti tene ama ala na nga akiri tene na poko ti aunda atene so ala yeke na ni kweso na elege so ayeke yamba na tere ti meza agene ti ye so ayeke kiri tene na ye na poko ti aunda so yeke na na ni na ndö tënë ti luti na ndö ni la lango ti laso pakara Roland Sylvestre Dawa lo yeke expert tënë ti ndoso si ayeke tënë ti wango ti nzoni duti i bara la pakara
1: bara la mingi
0: e yeke nga na pakara Sir Narcisse Diber so lo yeke oko ti consortium wala M3D i bara la singa atanga ti gene ti ye ayeke pakara Feralin lo yeke oko ti consortium CR i bara la pakara
2: bara la mingi
0: e dabe ti ala so kua singa ni e sara ni na tënë ti mungo lege yamba na ala so ayeke ama sika ti pika patara na nga ayeke mbeni kapa kusala so si ayeke lo so ayeke